0: tunga sonyi rong mi gitti kullak tu saksawruk tillugu CBC uki oktaktu naro tinga gutamanga ikarungni 712 luni ullangu yokpigiaguti qarniartugu quksallangnartumi tauvanga nunavingmingaartuni nunaringni mikilangunaqartauyuni inuinunanganni aupalungmi maqqungni arnaangni payau yokkarau maqimmingni ata tikkungittuugaruarkiseani taqqiuyormit ugiaqtauyokkaraungmat tana CBC ti Mary Powder mayor nganni Maggie akpahatakmi oqaqattiqarunnarsilaungmat qanui manganaararaungmi lavu
1: tamani au palummi nuna bimbi au palummi akilummi nuna hakhunga magi apa hatawunga tamani au palummi sibulatiga yabunga
2: khimmimi pigiarsi jo khalaumma nuna litsini bisi dana le khanu khimmi pigiarsi lortu nuna litsini bisi khanu ilingalekha
1: tamanna makubi magitsuta khimmino pigiaktau ya hakthuwini ulau yubatta upindakani upingaga piuma piaga ya ani hattamata nanikuna seung mata aningilau kagila seung nente upingang ulituak ma isumamikyo piuma ta piaga ya ani akneo tildigo hiu yanangit lugu silami seung mata malutakwa khimmi tamani nuna liusani ani ililungit tasani ani hanital lutokin keluak sunigo ipiksima seung mata tamakwa attanak tumuk tisilipuni uhattalao yui.
2: Kau yu mayang nevili nammini takkiu iluani katsi pigiahtau si malam mangata kau yu mavin?
1: Teikani ulok aku ni api ulok meyok pinasu ako si pingasu ko sa isipuni ngako kimini ipinga yu hasu ngumma ilang ipinga ako sa ngumma ta itaktau huya walo agami kau yu bala tau walo agami takwa kimmari hutigi yu ngitu ulok tusu ngumma ta tusarengan at tusanat ko kimisi ipilok sigila yu si magalo agami itaktau mahatalaw yung ni mata sunaw po at tanaligatak kilogo imailing ang mali uhuhaw si uhatta si mayo tay mangani himmigo inong mipigiyak nito agami tuhutaw tiyo tigigyali tay mago ukisong umat siya ko ligalwak ma ukisong umat inong mipigiyak aso akiyami tana suliyo alam ma tay ko himmi tuhutaw na sakto binyulaw yung matay na tay ma kapiyanak tumuki yung binyo tilo panikasalagi tilo kisi tsunyala paniyapimmi tamani tali manikia pingaso yung kaya ukiulio pialulaw yung tay na tay may luktaw yari kalata binyakilaw yago sunaw pa anik tukalukun ni ma inummi sanagalat tumihan taliok tumitusalik ni ma nipay kiyumi kaya yung piyakak mi sunaw pa himmi no tay na pinyo ya taulik kilugu hawi lukunne ma sute taulok tinago hawi ya lukula oyo asira kingone ago aku ni luang meyo himme email ngam mata oi manak tul mata upinagani ana anak ko yi isumadul lagi dilaw mata pierak mene pierak tay mat sayne taw paya oyi aha kasal rilaw meyo shuna pa hukit taw mamay tu binyum ma hukit taw gi ale tay ko himme tay mail chi binyu hukit taw gi ha tu binyu kapit kilo gi tamane khito harel la tu binyu law yum ma tamat si mga tikiw ti hatta to alulo kuko alian ang ito palo hatta lo to tiaga pi takwa inu inu laki api mata anina anina to himmi anina to alulo miyo inu anina kung sa umma inu api tapanilo kay nalaw yu upinakati anana ko yu tatamit so ti hitong kami ni payaw yu akakasito yu alian ang ito kay nalaw yu
2: ibili namini kapiaso pi himmini
1: kapia so so to halo mega male no no asiani chunga pilwang wa to hau yuma ya hangin na mahimming ni hanu tigi iksinak mga ta iksinak tong mga talo hau yuma ya hangin na manuna asiani to ako ma isuma lo song ma no na liga nilo tema kita male ma hanta song utsaga ma hanta song malitaw hatta simmega mahilutaw song iksilit iksigi ya hak simayo lo ma mahimmini tema ilisuni isu malung ngatu kata himili ulang ngatu aku ti himili amin ipi ku secara mata nona liuli asing ini nona liusi jatan itu semua mata lita aku himila kali uhakai nalar mila kalau aku ku ilik si katsehu mata nona liusi jatan himbi ni mailing ngatu ciri ipi cimat ciri nili mai tu nak tu himbi masih boleh tu senahui makasih sunita macam enga alian ang itu kai nalar ulang ma isi malung nai na hatta tu alam mahimmi himmi haktu himmi liuktu atta nang itu mangata itu ko siare li terapi nan itu na se mata ani ri ok ni uli tu aga mi sita maneki tadli maneki ok yo kali tu aga mi minga hiwa se ke ani ngo se mata ok yo apir tu ak masila isi malung ya kan ga hakku ke aga bunne ammalo himmi bunne himmi hatu utta Kati kung na ini ko suna to ini ni hitsa o suka lo le galwa mata ni rikka siak si malugillo tei mei kunna to akutta.
2: Ten panigi jaapik ilapingit kanokto kuyisi mamata kimmi o aula tau ningin ni au palumi. Taman na li kanuili nga lika aula tau si maningit mana tava ni au palumi.
1: Ni pahaw tau ngin na galwa mata ni pahau tau ngin na kalo matahim mimi ni takok hari tau yak ni sa palo so yung ulang matatu sa uti ko timinalang ninak sa usuti taman na uso yung ulang may mahari tau yak ko ang lago ti uksuti tu sa uti ko lo uha kala hatalo miya kalo katu sa uti ko kasi ani hari tau yak ni sa uso yung ulit ni kongin no imahaki hatay ko hari tau yung mini tu kisat so ito hau yung mang ito nga Ukhaw tiga sutari ya ukhaw lestari yang itu aku menalu nak tu paru seorang mati yang aku ngisuti ini mari ucuti kanu ili kasuari yang itu aku isi maksi aku nak tu kalau ada mana suli yo alam mata taiko anak-anak ku ju isu malu tu itu ngamini aku ngotamin lo ni himmi jauh kalau ni rela ni yang ngusi yo alam cuti isu malu hatta mata ini hati gini alam tinggi lakuku omen yang ikan roak memang Maliga maliga uye hak mema kisi ani tamani tatsi mga maliga lege ye hangi ko alumo menes po atago tan na uluang wo hatay mapinas

0: Dunga sonny rong migitte kullak tu saksaurat tillugu CBC ukyuktak duum na rautinga gu tamanga ikarungni. Au yakkunai tullakuru suungu ba. Ukyuktak turima mitako ilinneak tiit ilinneagay kannak palleerang ming mata. Ullumi uyuk tukisi umakkannang naakpugu taako katibik ilisang nilagini kut nunaving mit katimayingit. Kanoilong mga angayok ka nga Sara Alupa unikak tidlugo CBC Timot Daniel Gadboamit na rarong milabo.
1: Mana ukalima hati kasim medyo nga Sara Alupa Mik katibig ilisak nila kajikut angayok ka hati nga. Sara ngay?
2: Kanyang ngay.
1: Tusakat sa hakpalay bisin na ilin niya nila kajikut niya?
2: Dako ang ukuwa. Ukalok to ko matsubipig at si mayo to kaula kalo metilugilin ni abi hanwili nga rikmanga ta ukalok to ko matsunga tigya si bunga apiri ko matuwa ko vinaya kabi ukari to ko ma ang tako ni nga te matsena kagutama ilin ni abi ko te kagata 18 nik katitsutik ano na vinni tako na ni Nuna Lilimani, ilang imakunil niya ba sa kalamata, pukinak sa milupok to na sa miluil niya binig, tako iluntilin niya bit, takantak kimi, 12 minutes, takulil lumakulumi, ukulilaw yung ni mata, at yun ako kinakakalwak suti, ilinya at si ipigilaw katik, ukuha ka kain siyak ka, pinas kita kamit nik, tungos di sinakalaw yung mima. Okay, 3, may 7 mot, 50 yung atanot. Aulat sinila sabi, may pinas di katinga di taulaw yung Montreal mi. Ilinit sa toch di lamalo. Hanito na nga nino na biyok, uhawit sa tik. Ito nakasya titak kwa tinas titakak tut. Ilinit siya ngayok hanganik, tungalanganik, amalo. Ilinit biyok, kamayin makinginik. Takko ay linyawin naman italin na kalaw-kalaw sa pit. Takko na ang sena lo ulo ni ilinyet to yung kalaw yung niyo. Nang siya ang sena 35 ang atanot pinas tiyo so ilinyet ni ikayok tiyo stik. Takko ni na lo ikayok daw gilagil ni ikayok tit. Ilinyawin sa tsegirak ni malo amalo sa lakakak telin at maula na yun ni isa mo kanin ni siya kaya ni mga pitsu-pitsu po. Tako ni nga kabi ulaw yung lineta o gila ko to kalaw yung milip. Kung at ano, 50 lineta sita kami to katibin ni pisima yun ni Canada li mami. Tako alo, nung nabihan ito mga isa at ito ko to kalaw yung mistiman siya may tsuti tamaw nga nung nabihan mo kaya law katib. Takwa tukis kita ulo yung miyo hanito mga nunavin. Tan na atutiyaw hata sa ungulak mat akaw ni hat sinikiya to sa mga siyak sa tiki hata si mami matail niya chiji ilangi sinitatwa listrik tatamigami anak kasi na hata sa mamata takwa temito ko nagi tikilok din nagi il niya chiji takami niya to tisak titaw sa mga ulap mata. Inang makiloy, linep taw bingan ni, ipasani, upuwi kaya halok tutak ko, pingasuyok to sa mga may mata, inang makiloy, taw bingit, no na linni, takan sa inang nitok, inatwa, may kutwa, may salo ni, puwik nito, may kutwa, kapin ni, tako ang sa mga mata, ilinyabi kasun. At sige nito ni, ilinyab taw bingit kasun at supit. Amalo, liho kayo lima, oktun sa metal lima, may secondary fires, may pita ka, so ako magutik. At yun na, wait to touch, yes, liho kayo lima, kisi ni, tapo, asing ni, pinatsuwa, sa nuli ngayon lo, hiyarok sa niya, asing ni, lima ni, isulta ni kasun, sunang mga ta, man na, o kami tuintap ka, nayok tingin ni nakti anlat sa mga yun. So na ilinyewa at saulak may mga ta. Kung nalawa siyang umiyok, tama na huwag tami, pigilaw yung mata. ilin nerviu nunangan nunavilak tangani pinasulak sukik yuto kay chulay mi pigyalaw itilugi buwak tayaki akasung may mata nunatak tay melilak mi yugutamani hangawlak pa September 2 10:30 nga pa buwak kayalak tugut hataulak tunga hawi mayunga asingilok tako ako tama yung tapon na kaya ako magutik tapon na kaya ako na siya lak niyo tama ni sana yao lagi kalok kilubo no na lagi si tok matapok tayo niyo so may ato kilak tuko ano asya ng miyo timmakin lagi utsune tapo niya ka gumi niko ako na siyo hatta lang agata ilisak nila kayit sa ni no na limini September 29 tako niko akat sa liw laktut, niko alaktut, ilisak nila rin sa nik. Amalo, November 18 mi, niko at naulak niyo, katibig ilisak nila rin niyo, kikatok sa sangin. Iligasyot siya ako nalalagibot, ilangan na ipiyak na itapalo siyong ulat mat, ilisak nila rin takasok ni, nunalim ni, imakit laki ang mata, ilineti, siwanit, Sibunit sa tawag gatigi, ilisak nila tayo ng mga sotsela ako yung nakibok. Ang malo, nun alamin ni, ang kikatok ti mga sotsela. Nung nasi ang umiyo, ilinit siya, namas, ilinit siya nenek. Suli, at utisokil gatigo, akaw tamat siya. August 4, ngutilogo, 41 ni, ilinit siya, dahil may tuwag ti halaw yung 23, Kalo na ito, ito'y titulo. 18, inuktitut. Insukta ka sa ilinit siya ka sa sungulat to katibig. Aka ulimak, ilinit siya si Oksuni. Ay, kilimiti siya na kata si Magaloksuni. Kanada may amis yung ilinit siya. No, kaya tibu niyo tuluitan na pinayaltang ulak ito alulok si mama. Aka niyo yung minit. Ikin niya sa ugalua. 59 ulaw yung mataka ni ilinit siya takip may tukutig ilaw yabot. Man na 41, piso yung misi magalapit to. Akaw damat at tigis yung ngintapalo mata. Noon na vimil, pinasukakta ka so ako nasyaktot ilinit siya inangit tayo kumagutik. Ilinit siya kumagutik. Itiya ka so akti siya kumagutik. Ilinit ni kayo kti ko magutik. Ilinit abin kutit sino. Ukala ko na to si. No na tsini. Tako alo. Pinachuwat sa pibali ko te khatsiyas. Te meli ng mata. Iligaso akatakit si. Ilinit si yun. Nag may ilinit ito usung mata. Ilinit si yung mga so ako nalaki so yun. At yun na eh. Ilinit si yun lakot. Lakot si mga kalokot eh. Ang maluit pa sana ni awlat si Yunek Tunik. Ukunan ni Nunalig ni Kingo Matsingin na may yugot. Uwag ni Tumi. Igok si Bimmi. Kamayimakit ilinewin mi. Ang malu

0: ഇടിച്ചോ കത്തിക്ക് നന്നി ഖുബൈക്മി അമ്മലുഖനതളി മാമി തേമറ്റു നിന്നു അച്ചികി സോമിത് പാലേ അക്കാകുത്തമാ തേച്ചു മണി ഒത്തൂട്ടികൾ കൊത്തു 2018 May 34 2020 May 51 2021 May 51 2023 57 2024 71 2025 57 2025 59 2026 41 Tema atigin ito su paloy COVID na utilogo ilunay at sige niya loak sa mga nitugo aw laloak sa mga matatay sa mani aw lako yaw loak at ilo na mutuin na. Tako at agata niya isakto at ilok to kumakaintak ka pinmaki yung matini ko na ulak to isak nila sa gini ang malo na naliyo ilunay rin at ikatok sa mani commissioner. Nirot na lalat ni Ma. Isa magaswa ko to, siya ako na lang abot. Siya ko lang po, zaman na kukni.
1: Ah, hi. Ni ko aktaw kung magayat sa niko di pinaswa ka tangi. Kano ito sungo ba? Kamisyon mo?
0: Ni ko aktaw kung magaswa. Iti niyo kiyo halaw ko ni. Amalo. Piko yami. Malitsi mang ito tayo dilo ni criminal record hagehang ito. Malo. Takot to ha. Piko yan ni. Tili yaw lo ni. Naman ni yaw lo ni. Aw ka mga mayangak mga amituin lo ni. Tema. Niko akatsaw katikato ako ni. Niko akatsaw kumotimi ni ukagayak to. Niko akatsaw katikang ito ako ni. Ilituin na lo ni. Tema iling ukagayak to.
1: Daga. Init sa nga. Inohang ito akbat ukoy nga tuwin na ngusot to dan na init sa.
0: Niko ak na tilugo niko akat sa tak ning ito ak mata ukoy kaya laki akasyo ulo akat si kaya natin na tilugo ukoy kaya laki akasyo inungin ningan.
1: Ah, hi. Apeksudik ka na kumay mata. Na kumay makayala ulang kento kuhalok to kung nasikin na mga Sarah.
2: Ka tivik ilisang na ilirinikut ang ayok ka nga Sarah Alupa tusang narasakta si kuyan na may Daniel Gadboa si ibisik tiyo yutitan na kaitun na raw kasiyog. Tema pivadleyo pigyak sa rinerang ming mat isuribig putik yutil dunirukuyan na may naragun na sa kasi o kaktiyo sakto nga tobi utak.

0: Oh, lakot na. Sibisi ko kayo tatami pibalero. Oh, mga kawasang loto. Inudyo ang miyong ngote pa siya sa zaleang o si Majo inuak sinang mo ang nakana ni Jawla o si Matilogo kapijaw ni ko inugun niya si Majo. Quebec mi pala si Kudo kalaw to tako sa TD Quebec 45 ni Gawa kagulay ang ngote namin ni pala si Kuno kuti yung minik nagkatyaw mi ang malutaw ka tana ang ikka kami ang ikka nga noong mata na ni sila o si Majo 41 ni akagulay mi ang namin kapijaw ni kaming ane abile ako jaw mat inugun niya si malautok pala si kuti ko sila to ay apesok to tiyang utimik suli tigo jaw kanyo tana tao atatag jaw jo itong mga kimin no ki jamine au palumi tay mga kimi go ipig jaw che gale wala nunalingin ni atanang niyang iman tako kimi mani kajut makaw na ni vaksiyan ni nuna vimi dabani kisa hatak si majupan ni tiptilu Charlie Gordon o halaw to paninga gota na kanay jak bingan o palilaw si maju unu kun malu tako pinga suno kimi no pa jaw lakto ni
1: was one of my worst fears.
0: Daman na isumalo na na pangulaw to tako kimi no pa jaminiumat isumalo tigisung kitungwang kimi manik

0: doctor opened up to her, got doctor. I said, "Tawag ilak shiver shiver na kamilya ako sa kakatawa ng mata." Anak ko na nakatang mali. Uwan na ila, uwan ni Lila, ujakas ujakatak to nga. Aman na asyata ang nakakaw sa kakita, adjiging itangan ni sulak sa amin ang makatita, adjiging itangan ni amatak ko sa kakita, pinwa ko sa kakita, pinwa ko siya lakitan itin, pinwa ko siya yun lang itin, amal inyo sa kakita, ilag ko. Tamam na upin na ito araw katak to. Isimagil dawe nila silak sa amin ang makatita. Iming ni tao pidyo sa kangming mata iminyo sa kaklatiglo ayong itanin nila sa kayak titi umagati asa tao bago inyoluta pidyo sa kangmayo o matinyang tigo kinabagot tao o matinyang maye takwaro magkukto katikaro po ilinyak padlialo to ilinyak padlialo tigo iminyo sa mga ama
1: Kailangan na ito minaktuar pila kaya kaya si kahit siya ako mabiti ko ayaya ako si pingwa ko si kanupi si kaumbang ata
0: tayo mali tusak padya karawakaro kong niya katamaan na yumi tikwa o matitilak to tamak ko niya inyusong ni pisong ni pisyo na kaktaw kaktaw din ni pisyo. May kaya kako na walo ang matatakwa. Ayaya mo nakakataro ka ba ulumi. Sa kaya kita kataro ka. Pita ka ko na tukutya o matapiyan na ko ni. Pita ka ba ako na ma. Ay ta atok sumilwa kaktaw na kata. Ama. Ilakasin na kata ka. Ilirasyon ng ilo ta atak surel at ang nakatang na kata kaya manok sa kanagayak doon. Nagkwari ayaya nalo nakatang ito atak sugi aksyo tubi niyo luti inye tuloy katak tubi niyo isiloy katak tubi niyo ayaya ni tuloy ato na ang uti aksyo kutik so kama ino titino sura kami ilagi yamin nyoriya min kitim ngamin angon na si min na palong may ino sa kalawang mata kaya man na angon na si kutit aksako kutit isili ako taktubi ni naro nakatangin mata aksako ang may napalok ko yung may ino ng mata ang nara si minumi kaya man na rin ino sa kawakto ujong nakatakto.
1: Aksyo. Taiman na unikatia warong ni pisilyo katang ng matatay sumane. Ilang ilo. Aksyo ko karuak tilyo ka. Aksyo ko rak kuya katang ilo. Di ingyo sang mitigo. Takunin nga rin ayaya ko sang nipisang nili. Ingyo ko nak bibi kao yung mayangan eh.
0: Kau yang banyak kau pelajar kau tu tengah elit pelajar dengan tau kisah ni yang karya ni. Dagu anu kat ane gar lini kita lu kalau cak tio kata kami ama ini kata kata kami. Dagu aku ilakukan panikku kata makwa bila kaya kata amta. Sure le me ke uldu me tingwa te uldu me. Ishima de lar se magama. Ara yu klakara le me kana ma le tama kona na pela ngi unga se ma katara. Apara ya wa ma ikum ma kun na ma ngama. Angi lar se magama. Ikum ma te katarlunga uldu me te yak te yo kata katarlunga. Ikum ma klama. Te ma le ato kayo ay ato kayo katarlunga una. Sakin ma ato katera ang mayang ha. Sakit ta makaipisi nga eh. Iman na inyong nakakto. Inakto sa nanili sa mali sa mayang. Ay, ay, ay, ay.

0: me koe niangi koko, ki a tiga yosyo yunga, tāna ki a ta atunga sa yuga ya, amma no atungi o tina saka yosyo yunga lo, angapisi o tina, te me tūne, atungi lao samangi tunga, taka kata samanga lo amma yunga, angapisi o tina, te atunga hati loke, uwa ngatungi lao samangi tunga, ki a tāna angapisi o tina, kisi ane, amma si o tina liyari gajotaka, amma kaihole, teiko a kaihole, atunga sa liyari yosyo yunga yunga, sakiga ukaktil ko to sa asin ng mga ka piyo ginok sa kiba yung yung ko awla ko tiyo na aktil logi kaya ko li jay atong ala yakil logi utyuga jay ko kuwakta to ti subon na sa umata isigay dam na na sa umata tay ko ago kaya ko li jay isigay dam na gini sa umata ang uti mo awla ko tiyo na aktil logi sakiga tay ma ukaktil ko to sa asin ng mga ka kasi ani kaiho le jami atunga sali o lao se mangita nga o tu lao se mangita ka atunga sali aga na suni alogo.
1: Waa. Ilinne akpalle luni tamakuni nga arana ya kattakto arongma. Apik kutik sa karuagun ni akso nga kanukka ni ilesi yumang mga akpi atu inna ang mayo.
0: Ihi. Tay ma nusso kattakto ni ila kisi ani kisutu inna sana valle ya kattalotto ko ilipalle ya nang asurlo. Ima tei mai ma apisi manasau kaupa takun nanga watu go kisi ane uvanga piku se uko mia ko uvanga takun nanga watangi ni sana lunga emailinga latu piki ala unagi emailinga jouni takun nanga watau ti hilunga sana emailinga jouni kami ko majunga tana takun nanga walone piula ngumma amma ilini atiti lagaiga ma titakau ya titi titio ngumma junga nalo nang ni masaw ni ang atan na ilin niya tin niya taka kanwini nga yun ni kami gumang mga titakaw sa takalaw tugo imaili nga yun ni kami ni sana gumayong alagay matan o banon pigyan nang ni masaw siyong umiyo titakaw takulogo imaili nga yun to kasi takakaya tana tayo mapigun na niya to tayo mataso ma ilin niya to takun nang watangin ni sana gumayangin ni sana titisyo mo yung ubang namin iso malayang itan ni taso mapita ako mayo sana gumayo iso malayang hangin ni sana titisyo mo yung ilin niya titilo nga kamilyo titilo nga tana to kayo siyo kali tabatan na ukaw sakitan na kumayaka ukaw sa kakulojan na to wala to sotaw ganin nalo na kulojan minman.
1: Koyan na mi laro ilin niya ako tiksan ni ilin niya ako tiksan ni tamak ko ni nga tusaw man na ro akata ko na yung ma at win na yun nakawag apakso ko nakawag kilo koyan na mi laro
0: koyan na mi kulot apakso ko makawag kawye mayan ni tinni tumis kata kaya kakata ila asit tinno kawye mayabo tunilogi inyungin na jangin migata kaw tamak ko batin ino katikuloin ilikan ni kuna katang at akaw yung mga itang ni tunikan ni lugi kay makisya ni kajok tigin ni akata kuyan na mitaw tabi
1: ay akso nila ulit pati ang
0: akote yeah bye
1: bye.

Doing as a good tea. CBC do tabi me. Nala to see. Daniel Ngobonga. Ulumi sitamanganik. Au yale 27, 2026 ngutilo. Sikik ngoyala 305 ngoy labitok. Ahay, doing as a big tea. Ulumi nala langa yavut. Makivikut. Angayokangata. Tungalea. Andy Morehouse. Tusakata niyak tilugu. Makivikut. Makiviko ni Pisi Mayumik untuk tegi lego. Katimani aku si halalik palay mi mata hay untuk tegi lego kila ya gak sanak mit hayar yang mit malo at jiring itu ni. Tu sakat sani pihak ti lego nili kelar dalang miyok. Ukalima hati kau nasi kena miyaga ulume andi. Amalo pibali ayu liki yumi kayang soal juami. Numa aputiak jumik na alam niya ribugut pibalir lagi di logo kaya ksualuk jumit hai amalo nicharuta titsi katalangat sungalo tako daka ulam ito saksaw lang ayo ito tabi me taki yupalo galwak di logo ko ito saksaw lang ayo ulam hai ulam ili damanikuk jumit uko si yupalo yak merata suli Kiati si main natin nalika main na ulikat taga kalangi sunga. Suli, here na kalahat talaw kalwak tilogo. Suguyo kalahat tasun laman na kukduami. Uko si utagilog tumat. Okay, ukuali, sila niya tiko hawi sa kaintang yun na sa muli ngayon na biminun at siya bumilo email ngayon igok. Kukduara biminunok. Nubu ya balo langan ngak dami yugok. So ko yoli tu nagaya hak sutilo. Unno sa. Ano kan niya sutilo nik yito mik 20 miso ngani limik. Oko ne hak lo tilo 9 nguyo mik. Sa ni kilo amilo nubu ya langan ngak dami yugok. So ko yoli tu nagaya hak sutilo unno sa. Ano kan niya sutilo sikhin ni ulo nik yulo akuningani 20 meet 40 mood. So ngani limik. Oko ni ngalo 8 minyan ngak dak. Umiyak milo nubu yulang ang nagkta mayugok suku yuli tuin na kaya haksutilo unno sa. Ano kun niya stilo sikin ni ulo ni kiulo akun ni nga ni 20 mitso nga nilimig. Ukho ni nga lo 9 milang ang nagaktak. Inuk tuwa milo nubu yulang ang nagkta mayugok suku yuli tuin na kaya haksutilo unno sa. Ukho ni nga lo 9 minya nagaktak. Pupak nito milo nubu yulang ang nagkta mayugok suku yuli tuin na kaya haksutilo unno sa. Ano kun niya stilo tak awlo uan ni ulo akun ni nga ni 20 mitso nga nilimik. Oko ni nga 10 minya nangaktak. Ako libim milo, nubu yulang nangaktak mayugok, suku yulito na kaya haksutilo unno sa. Ano kun niya stilo uan ni tu mik 20 mit 40 mitso nga nilimik. Oko ni haklutilo 9 nguyumik. Ibu yubim milo, suku yulang nangaktak mayugok, ano kan niya stilo ni giulo kawangan ni ulo akun ni nga ni 30 mit 50 mut so ngo nilimig. Oko ni haklo tilo 6 ngo yumig. Salo nilo so ko yulang nga nakakta mayigok. Ano kan niya stilo kawangan ni tumig 30 mit 50 mut so ngo nilimig. Oko ni haklo tilo 6 ngo yumig. Kayang suyo ami raklan like milo so ko yulang nga nakakta mayigok. Ano kun niya stilo nik yito mik 30 mit 50 mot so ngun ilimig. Oko ni ngalo 4 may ilang nagaktak. Huwak tamil lo so kuyo lang nagaktak may yugok. Ano kun niya stilo kabangan ito mik 40 mit 70 mot so ngun ilimig. Oko ni haklo tilo 7 nguyumig. Kanyang sumil lo so kuyo lang nagaktak may yugok. Ano kun niya stilo nik yulo kabangan ni ulo akun ni ngani 30 mit 60 mut so ngon ilimbik. Ukko ni ngalo 11 minyan ngaktak. Aw palom milo sikin ni niyak miyo kong nubuyalo tilo. Suku yuk lalang ngaktaw stilo unno sa. Ano kong niyaw stilo? 1 niulo kabangan niulo akun ni ngani 20 mit so ngon ilimbik. Ukko ni haklo tilo 9 nguyumik. Tasi uyak milo suku yuk lang ngaktaw miyo kong nubuyalo silo di. Unnoak hitigaligipat. Ano kun niya stilo ni yulo kabangan niyo lakun ni nga ni 20 mit so nga nilimbik. Okuning aligok 14 milang nangaktak.
tamani lukut jo aminu boye kalala ngan ngak tami yugok anu kunni asutilu wan niulu khabanga niulu akunni ngani 20 mit so ngani demik okoningalo 18 minnya ngak tak kain soal jo amilu nu boye kalala ngan ngak tami yugok anu kunni asutilu wan niulu khabanga niulu akunni ngani 20 mit so ngani demik okone haklutilu 17 ngo yumik Awan ilo nuna tiabu mi nein imik. Nubu yu kalala gana kakta mi yugok. Ano gunne astilo kabangan ito mik 20 mi sungon ilo mik. Okone haklo tilo 7 ngu yu mik. Hope tail mi lo nubu yu kalala gana kakta mi yugok. Sugu yu litu nare haksu tilo unnu sa. Ano gunne astilo kabangan ito mik 20 mi sungon ilo mik. Okone ngalo 12 minyan kaktak. Postville makkobin milo nuwi kalala ngan gakta mi yugok sugu yuli tin na kaya haksutilo unno sa ano kun ne astilo kabangan ito mik 20 mi sungon ilimik okko ningalo 14 min ne ngaktak takko tak kasilin ne dik khaw sa kain dangay unno sa muling ayu inuna bimmi nuna tsiabum milo ahay nakamay mangyaluk Suli nitjaluta titsingola kunnia sirivunga tannauna akpik jam 2025 akani ulo yutako na ko ali na toalwit ilagi galo tuti ko kan sumiut suli takko agoloi ila hanuli yosuno ko ukko agoloi

0: mana ukalima hati kasih meyo nga makivikut ang ayok kang ata tungalia anti Morehouse anti ngay
1: Daniel
0: tu so katahak pala ibin na makivikut ni pisi mayo ni
1: makunigin na nigigigyo kuit sunga pinasawalong migata na tukakat tini pinasawalong migata makulongong kuwa asli kangen ni kerusik sila kalau medlewit kisya ni makulong kami lang aro awlat na pala lang ang mata nariwi yaw kutsugi tufak to siguti gumatsugi takwa maku tanma sibulipa akani kerusik kagan nga laro gata damtamak ko nga kharagayabot alikal to ang mat tulong ni si kumata to ang mat anilaktuisyon ang wata aktesok-suko. Taman natin may luwiyok sa dik silang may ilmiyot silang may akta ni bigyan nga dik sila rugata tan na sibig tuwong ikalwakso ni kharagay limaan anilaktuin ang mo lingat ng mat kasi ani kileyay ko dito na matak ko ilmiyot siko din. Taman na kaya sila nga lang naman tapos ni takiw lang ang may tigyak lumik ang malutakiw lang to ungali ni November ni tako nunali ilmi at sibigilak to nagiwiyo hulog ni sibi tan na pigyak nga lang to September 8 ang malu 9 tagan ni kasi rak may lang to amalo September 11 amalo 12 pupunta ni Jumilodik September 14 amalo 15 tawag ni umirap ni amalo kutuarap ni September 17 amalo 18 itakwa takriulak to ni kayo si Daktit sila kanin ni Bat dikit siya kung natubi ni Udik kingo ba kaya rapit yung nakaksunitan na sila mo sila all at ano tikim na ng matalas ng nagupta tema October dakhinga ni deko uti ko mag nilang ano pinasup pinin ilmeti ulak tema kaya siya la sin minuto November 2 amalo 3 tawa ni ako li ni laksudik amalo November 5 6 minuto iwi minuto malupiri ko sa lutik tawa ni kutyo ni November 9 malu 10 takwa nunali kingunli pa ulak to ilmechi bigilang na ito na itiga so takat tigi karo sila alam ni mata takwa nariwi yo kutsugit tamak ko nga amilak to yuk sa nangmik kalaga ang nagkilya yun ang nagpupulon ni takwa hamutya ko yung bargains laro so ilegod sa rayo ratsutik tamak ko nga diingit ni sa nagyala ng nag ilmiyad si Mikaro sila alam ni matak ko nga nun na ilmi nalunyak si gumakay na ho takwa aminak tuwin ang mag karo sila ang neto ukualo asigin mi yangin lasikin niya nga taan na pag nakatamigat di ko at ani bigyak di sigyan nga lauro kukrami bigyan nga behakso ta taan na iso na kasokso ko at yun na usak ni nga ni kukrami inangat siya sumuma taan na ayin siwi nga sanagat sanik at yun na hangit ni tamak ko nga hokovin ni kiat sa utinik ni lima rukubinik ni di panak si uti tamak ko na yung galak at yung nakang ni nga ni isa nagat sa ni pigyan nga bekala urugutawa ni kukyo mi tako tapa ni ukiat sa ukiya karust iyan lalang alam ni katigo nirewiyo kumisugi tako nunali ay bigilang arawot tako lukotingin ni iniladri git siya si main kalwak tugot kasi ani tapani at ago mi karus siya lang at wakotik ukunan ini nene kalau sekeliling kita dan sibul lepame tapi nuker yang ulang arok September 22-24 tiket lu umlu ni pingasuni tapi tanda pingasua aku singan ini silam netu tawan ini ilukua milam netu ammalu takko ulu hotliok semangat ngitu keluar dan ini si ane mok nukang kenara halaman ane mikenara halaman kami dan ulu hotinga dan netu tulunam nersi marabut kisi ani nunal ini pingasugel lani nam nersi semang mijukup asuila atuinau lumipat pungang netu mok tulugulu salunulu ammalu kang suam tak kau kerus kelam mengerti ilmiah itu aku merokat senap pat temak kuninga sih kami sih merokni yang unik temak kuninga ilmiah mari lesut ini ilmiah itu panak sih di covid temak kua senarai gelar wujud sengin ini ilmiah cina kalangan tak kau ilah aku merok pingsur waktu nanti kau nak telau wujud ilau macam apa sih? Nenek ni, nenek ni, aisyin begi laktat ni. Harum aku suka cuci. Taman nak, mahapi yang aku dicau tu nak hamat nenek ni. Sihomisimer punya kata situasi ni akhirnya tahu kata tidak kuno nenek pigang apa dia aku cecah aku. Kodi ketika aku mukit pelajar nang muk ammalu amisui tigo nalut sudah ikut situ nasiung kata makan utang walau waktu lewat suna suku mangan hari sekarang itu sudah utuh tigo get sebut halat disiung nang tuk upalun ni kuakui ilima titi hari tuk kita makunengan nalusun kita segmisi malu punya harang ini kutingu kita makunengan teme juga sedikit sih nama ilmiah sih halang mat ilmiah gua malu ini pilih kita ulang lang memang kita makuat kita juga nalusun kita dulu 2000 nalusun korang ni mata hot covid Ili mana kubi tiat cuti, kena cuti yang ni tin. Temanna, maha, itu cenga, $30 aja nak hop tulu. Besi lagi cuti nak show kumada. Tapi lagi kudu cek ni, atau ina bet cik asal kata, temak kau yang ilmiah cik kudu cek ni. Tak kau ni nuna ini, si teman ni, pangnas malangan rugut tak banyak agam. Ilu kau melipuran itu melu, selalu melu kan suka melu. Pegang aku di halal aku kutu kami. Tak kau lakukan cerita macam ni, ni nari gini ni mati ni. Tapi melang langit tak, ni aku yau kelak suwe. Tapi kau tak kau langgut tak makau. Tidak saya kau di rumah kau tak aku mesti aku juga melu nuna ni aku yau kelak pindah sepi kita ngaruh buk, temuk kuning agak-agak kami waktu ini mik, alikal nasak nipat belum nikil kila kal nasak nipat, ammalu, temuk kuning apinya tini, kecil tini ngunit nipat nak sih nih sih kami sih mungkin ngunit ini cina mikarus kena dapat mik.

0: tauna ne mippi mun noiset sone sana ja jo tungara saksone samakkone kantino la ja soni tungara saksone ilulia mun me mat sei me tunga sikki tau so mat eko kantino la sei me tsone sana saksone makita sitaulang meyok ano yok pasaw ba mikiyak tukisi matang itsibo kaya ka naging yukal lao so ni ilo hawin na lang may yugala hawin may aksert so yugala kasi may ikon ano na hawin man lang may akuro na pirsaday langayanga kan na tayo may ingat sa ako. Tamak ko, makajigalay, makayayok ka nila ni Matsya, rupin na di kulia siya kami tayo mga utak-tarayak to ilo. Sintarayak ang layo ilo, tayo may tiyokat ilo. Makajigalay ang laughter ilo. Timiyulaka, makajigalay ang mata. Hak mabit ko. Mahal tisi. Lak pala yung may hapat. Ano ito ka rin. Utak tisi lang may rin sa magkuning inusto niyo galaw yung tsawyok. Mahal tisi tsawyok kanya lang may inyong makinig. Sabo nga. Kukuk tiyo kami ilo hak mabingas yunik. Kaya kuno nga. Inung makan ni ay sa ulo kay na si malaw mo yok pang tagalak ko sa lakot. Inung makay isuun na siyang nangit. Kaya may tiyo katadot. Tao nung mali. Kailin liyak to si malaw mo yok sa malaw mo siyong nga. Kaya na kailin liyak to rin ang aknaw sa kalawa. Tukunyo na aksulit. Kililiya. Tukunyo na aksulit. Nika. Uhakan na lang may ma. Nakuksasapalot. Sintaw nung matukunyo na maulay. Galan na aksulit. Kililin ang mik. Nakalain lutukulok. Kililin ang mik. Tukunyo na aksulit. Nika lang may ako. Taw na tukukukan la. Sumumat. Tukukukan la. Nangalang may ma. Tukusok po yung ruang nga sok. Tukisak to panlea lang may mat. Sik pin pa. Inapanak to. Wing nga lang mat. Upataw ko sun nisaw so mo mat. Inapkansel to ang malin na. Upakayak na pa may mat. Ikat ako sunit. Anak kayak na sunit. Inyok kanak to mikisya ni upagya nga aliyarang mayok at awasak sa nga anak kaya ilok sa mga matakalang nga katsinikyo sinta makasimak baon sinta makasura inyok kanak to sa waliya simhani kong nasa ilok sa mga taimi at pikula sa mga mana inukanap ko sa walya dong may inukanap sa mario lang ang mga kawi mga itaka check din pa mo kasi ano inukanap sa mario lago na yuk upagat sa ngon ang mario inukanap sa ulang ayon mga kari inukanap sa mario ng kalok tukso ko yung stipalo kami tukso lo ako tiga yao sa ngon sunit then tasiyo lang ha tasiyo ko tagaro tasiyo lang kan sukuta arab tasi sukuta ngut suni betau kala hatla rong meyok tuk tuil khoi ti palia ikchau mata pandi de gato ame khoi ni ikcha par so mata unani mata ni lun nei chaun na le ma ngut le ma na us palia tuk tu be kala ngin na so mat betau kala ngo la rong meyok Sixteen pa may disaw ta. Sixteen pa tiki yaw siya tuin yarong may mat. seemitsuujuq nunamullu qorqsusivallia niuyalaq valumbisuni ukiaqsiupallia naqalarmigami nunavut qundullipallia gaugalaqalermiyoq seemitsuu naqalerniga taqutsaulermiyu nunna taqutsugu paungalia rawata tusinlu ilana paunga halluangitsuq paungali paaluusaqattatuq illana soorlu qatta naavitsuvinjuraasaqattatuq paunga taimaa katingakallatuarutsulik paungai paunga hutini peruqsimaivaalummata iluunnaalunganillutuungimiyuugaluaq aginuqsiusuvit piyuaaluaqattarut illangaa yuwatsiapaaluqsulupaungai seemitsusiaqaaluuvut paungataqtupaaluqattatuit paungataqtigalait pasaqulu aqnaqalu paungutaqatsigaalarmiga nuqitaqalereemi paungaqtsahuuq nanilimaa tamaana hansatsini paungalialu unauvuq peruqsiatuarutsulik mamaqtualuqatuaqtatu illangi paungait illangi mamatsusuummimata paungai pisatsiqannimaatsulik pisatsalitsiauqatatu illangit qaulimanasuummimata ikkua paungaquti mamaqtu suunguniginni qaulimasuummigamali taima ilikallalauninkaluaqsuma ilisimasuugulurmigama tamannuqatuinnumiyaqa undupat pisarniyaakkaimmatutaulaangivugut taikkua qappiikuuqquutuinkkua tamaunngasimajuqtaqarmata maqquuniuqquutuq ulluuni maqquuni katingasilauqtut inuustunik 15-20 mutikitsugu ippasaani katimatsi laqavallailauqtut ammalu 20 guami 1 certifying ukiilni katimatsi laqa lauqami ikkua taima ukiuli taikunga katamaiattuqtaquyaaluqtut piyaqermiyut tamannapitsutikitsugu saluttaakainnalaqavallaiyu unnuk tikisutaumaluqam tikilaqavallaiqama tainna ngiruttaaqaqtutuq ilaqaqmuniutsauyuq tamaanilu ngiruttaataqarmigatta taikkua taimailaqa unaujunnuk pinguaulut atoqqalangi tuuginnasuuqulua tamakkunuga ilinniaimmi aniqtaviniuqullaigami unnuqalangalu unnuk tamunna taimaitutaummiyuq taikkiannalu ulaqannia nerni piyastikiyaasuu nunaami tikumiaqtikunnu tamaunga simalaujummimat aullasimatrinnutsaulerivuq nunaami tikumiaqtikut piyastiga tappina tappaani ulaqarniaviugumma simajuq pitsutikitsugu tamaungaqtasuugugami katimaiapiginni kassiaqtaqattasuugugami taimittuviniuqquum mitsundi takulaummiyaqa kuutsuami tamaungalaqatillugu taimitsuuraqqut namutuinna aiqattutuinna nauqtulangalarmimata nullangalangatsiqunnaimmata iqaluksiiriaqtarutillu majuqtualaummimata iqaluit tappanakkuu upattauqatta naqalermiyuq iqalugusoqtunu tamaanaqqusaalluaqunnaimmata de geluid. Zijn we in het schrijven van de na. lawang ngome uha kai na mar sai ko kasimel kul kasimel ni te me kai na bi yut town town na lo ni pi sana ga go ilu le pusha walak tele bo hawe sakta man ni kalok suni town nga isama ga ya sem man down na pat mana yang perlu ni cawan dikicau langmat siap tau si mengkalok sini jual cuci aku mengalok kau tau lok si mengkalok sini saya kecu jual cuci aku alok kami sudah jual cuci aku tak kayak sini jual makan gua alok pada cuci aku alamat siapa ni cuci ni Anja mungkin lilo tik kembalone kuapa mut kuapa tahun nak gayang melayu nang nicok taman nak kuapa kagak waktu taman nak nego otak waktu cerdik aku lak perok sekali tak kiat nani ngani taman nak kai melayu cia melayu Tamak kuasa sekumit celot sengit punya suatu hut. Tamak meni wakwik. Punya suci ni asyik wakkal waksulik. Saya mencukupin nyaw kami. Ingat awak tuan ku apa hut. Ilangan inyulik kalau si wetok ku apa. Ini berkas waktu nik. Sana lo. Ku apa ku tujuk mewika. Ilang yak tau kasawa kami. Pinsaktu palo katama yurtak kani. Pinsaktu. Kwa po tuyok mewe gani. Sain nali. Pia yak tau alat sima. Sama nga kawi mong nitaka ilin niya beru tanna. Igala yak tau. Wala yak tau lao yuk. Manda ilin niya kata laktut. Ilin niya ni nakas sima lang meyok. Lucian orang meyok, saya meyeng ayam beku mana untuk jago. Ipasak ku apa me, dek ku halu na nunangwa ni, jual cewa yak tu ni, nunangwa me bicara kaksi, ku apa me orang meyut, hati orang dah kita halu na kiat jiko punya tak ada yak tu tengi, nunangwa loko nung me. Picture tak sedih ku apa me, ulur lembak ku apa me, dah kau me mata, ir tak sedih kata orang me, saya me curam me yut, sama ku, sana train me, me berdiri mata, mengat cutil lo, tiki kalah sak pada, sama orang, ukhari aktor sedih. Saya melihat semua hati menyuruh kuat, kalau nak paro hati nak sebut, ia seperti kami sekeliru sama tak. Saya melihat yang semua kebumian nak tinjau, kerja sepuluh lihat tinjau langgan kami kata, ukir kapi kalau cerah kami isi mana kau. Sixteen for Tom Handa to Simayova Lock, sixteen for the Kia Mirta. They made the game put down there, that quarter of people there, you will laugh. You hung the cup for your taka, learning me over down there.
1: Ah, hi, Nakumi Maria Ulumio Kento Uha Kuta Lock to Nasimiravi, Numa, Ulus Telegraphy.
0: Hai, nak mengikuti dalam ruangan asalnya jenjala langsung malu. Nampak memang hati bundik. Bila kita mendengar hati itu, nanti nak tahu keluar. Cuma nak sama nanti keluar nak keluar keluar wamat. Anjing itu cia orang yang bayi. Suku kita, kita dah kau tapi pun nak kami. Anjing itu cia cia kita langgar kita. Nampak orang ni cuma dikir dia orang langgar kita. Yak
1: Hai, nak kami mari lu nak lakukan nasi kena mereka cullu minit terbitti lunga. Sulli ni terlalu tarik cing walau kerana seribung asilan ni alap tinanga. Dan nak nak big jam 2026. Mungkin logo pina suara ko siulo imakku ni ku cua meo hotibut ya ya ni santa. Ni terlalu tarik logo tu sak sausimiyut.

nakatibot, no nakatibot, kucha mitong ito. Angayan na tunusok katawi, palo hatta-hatta, tamat sa mahe, sumat sa mga.

ila sibulak pa mi sila kanwinna siya mga atak wala malawlog itamani kivalang mit ako biyani ko kunnog alang naktok muna yung niya tamani 9 milone akago sakin ako matoko kanang naloni 20 muna yung niya tamani 12 milo matoni kasi namin namat kaya jamite mo unnog alang naktugo muna yung niya tamani 8 milone akago sakin ako matoni muna yung niya tamani 15 milo matugo Igluliga jumilion no kalang nertu gok, une yung net money 6 million. Akago second no mathunim, une yuninga to money 12 million marto. Kamanitoalit unnuk alang nertu, une yung net money 10 million. Second no marto, akago nigero mathuni 20 million, une yuninga to money 18 million mathuni. Salamilion no, nuia nertu gok. Oang neloni 30-50 mo kataloni, nune yung niya tamani 7 miloni. Akago sakin na kumasuni, oang na kumato ko 30-50 mo kataloni, nune yung niya tamani 11 milo masuni. Now yan ili unnuk nuwiya naktugo, kune yung niya tamani 6 miloni. Akago sakin na kumato ko, kune yung niya tamani 12 milo masuni. Tagwatako sila timin na yun na, sige yaw ila. Tamani kivalermit unnuk, ama kagoo.

0: Tisai sila tisai eksemitama kan senamit. Tikini la kamanit tua mitap koi la nuna butunga bikut katimayingi katimang matela. Tema tamna kakun nakti taulau mai la nuna butunga bikut ngayokari yao lektok. Gloria Oloxi, Monikat Ligur Sane Aptigo.
1: They're going to make a presentation. Okay. Tana, okay, ma pelajar lu tanya, kalau saya itu ikut sekian nyakto, unikal nyakto nga, temalik sebatu nak lu nak lu tunggu iman. Nah, nama tu. Tana temalik tu nak tunggu setiap hari nak lu in the group put alena to manage to see ka so yak tan ten to talk put ya kun ng next si Gloria tema ulika ko le di si ping na nakita ko ta kun ng next nga yun wala na pa ni tapan ni tema gid ko sa wa tapan ni tapan nga ko kay presentation nga nakita ko ng na mago magita ko ng next. They're going to make. Yeah, Gloria, be out on the floor, yours.
2: Hey, Matna, Pa, Kovahola Rectunga, Tamane, Hivunangne, Unicato, Lorama, Mirakta, Hama, Delunga, Nunabutunga, Vicut, Angayokangano, taken in Nerakta, Hala Rama, Mango Dilu, Menumanis, Binga Hutake, Tamane, Lectunga. Kovea gila rektara tamna angayok kangunak pilire katakat chato luarama katimayo katikane nana butunga viko ikanayak tinginne takwa avito kimayulu adjiging ito timiyo kibalak Inuit Association kikirtani Inuit Association amma kitang miyo Inuit Association katimayo nginik ikanayak nilo pilagayangin nilo ang iyumik nunabong miyotan ni kuya lilagik to nga upagayaw laurama nirakta utilo nga ing niniglo mikigli tikpo nga pilagatya laring nakto nga nukatik ka tukihiyo makoyak ka akorolo nga pilaganakto nga pilagatir Kacarwa lagik tunga ilipinik akiraktu tingin luta inuk dito kano kampit tugaong iluta ikaitit siwak tunga tamanit tugu nunabu Inuit pijutigi blutigo takoa Inuit nunaling nito pijutigi blutigo nagwak tau himagata pilih kata-kata cawa lagi tunga, katimaya katikane ilipinne. Mana buk government kunne, kenaik tinggi, ammalo, ahingin neglo. Kuvaho lagi tunga, hivolak parin maklogo, unikarna, nang nik ilinno pilih agelok tama, nikano mana motikislogo. Tunga ho cagece. Tekan ngapigak lune nirwagak kaunem no akoro tekan na laurama ukperiyakay naklungalo pilirita walarik lunga inuokatik kani taman na pimmareo tiginak taka inuokatik kani tuhanak ammanalang nak inuokatik ka nunaling nitunik amma katimayokatik ka hivulik tiyo yuhi niglo tuhatsang naktunga tamani ang ayok kakayaw tilunga pilire katikatsa laring naklunga lo. Inuit upriyakarakang mata hivulik timinik teman na ito walarik tunga. Ukaotiyaw tayling ito nga kanumak Inuit tamani jutigigakki tamani jutigigatiko. Pilire katikatsang nang me, upiriyakal lakit tunga, ayat yin nang me, ukwe nga katikal laking nang miklo. Hunameang milo, tuki hiu makoi yunga iak himanang itunga. Inuit pit jutigi bluge. Tamani jutigi gaptigo. Tamanna nuna votunga vikunni hiwalak tiunak uvamno. Pillua vioyok, pillareoyok. Ukakkaugama akkorlunga, pillerenaktunga. Ilipinniglu, pillerekatakatsaruaktunga. Adjigingittunik, imungnik, imungnu, ikayuutekatsarnaktunik. Teemannaituuriakarapta, tamani, nirvaktau himatilluta. Nirvaktau haalauktillunga. Hivullekpaatsaamarmi. Nirvaktau haaktillunga. Ublok atauhek titakame angerotekimi titaranikka atileoranikka ma unnuku aula reakalaklunga tabbatana takpanitto Mary Simon Governor General ngutillugu ihulit nyala ihulit pala nyala tillugu Governor General nang mini tavunga ikayok to rak to lawakku unika rak to tillugu penik pan palyane alak tillugu kovena lagalak to katimaye nakawi matchangi kalwaklunga taikunga aulak ita ga mat kiher me o merklunga apa kolaklunga kinawe nalut cha merklunga kapya huklunga kawi mangilla rikama hoka hivulak pa cha mangme nuna botunga bikku no angayok kanga no nerak tau ga ma kihane ta aila wa galak tillugu kubya hulak laktunga ajigingi tunik lakatikak tulu alaw gama, pilikakatikak tulu alaw gama. Takwa, ukaw hiranak kaw yaka uvatsa, pilikakatikit siyaw alakit tapi. Takwa, lo, tuga gagayabu, inung nik makipaliatik tinak, tangnaw tingani, nalunayak kemayo, kay kuning nga, pilikakatikat siyaw aklo nga ilipin ni, inuakatibu, pitjudigiblutigo. Nalunayak, kaiti chigak tunga tamane hivulak tiu tiluta ki himmi pilirini alku tugu kawye maluk tak tugu katudja katigi charluta pilira katigi charluta pilira agiak kak taptinni inung nutuga ngayono hakketitsi nangmi atuguak tunga tamane tilunga kubwa hulagit tunga pigali hak tilunga kihang may ulaw kak tunga ayong nalawtok pigali hak tilunga kihane teko apila ka kaya kak teka ekanayak tukane teko nga inikane ikayok tao yun na niyagama ilihilaw tunga kubwa hulagit tunga lutana inuksuk aksang nak ang ilaw tilugo uvamnik pilere katakatsalakik tutana senior advisor strategic advice governance and public affairs me inakakto manalakik pagi inuksyuk tekaning ikuwi ayong nang nakawayak to hivum mo awlanang me inukatibo pichutikiplutiko ang malutan na nakta Haley Akitak Groves executive assistant diyakapa ayong ilak. She really keeps us organized at the office. And she really supports the president's office. So matna akittak, thank you akittak for keeping us organized. Amma tanatau Kevin Kabluchak, press office, amma communications advisor, media, communications and strategic messaging. Uvan mitanatau bilirikatakachal lakittak. Tako unikaw heranak takka ukaw heranak takka ning akit kuivak tok matnalakik takataw tuhan na kumi Kevin ang yumit to matnawak taka hana unok sarak apirilak himarak ko acting CEO ng yun ng mga ang ilaw ng ano ang yumi matnawak taka takkanayak tingil lo bilirit siya ngin na hokapi akorok luhe ayung ilang yo hilatu larik tuhe kay manak pote mat na larik tage kanuluk ta ikayok he magabe pilaga yetillo ikayok tokta tokta lang ikku maman na motikil lugo tamani gayang itunga ilan niko ayong nak tagalwak tilugo kihani pilaga katigin niko ikayok katigin niko huna mea ayong nangin nakaw tang mata tako ay umam ni ikayok tuin nakto tama piluk tamat na larik tape man na tuhaw matitigok tunga den na hana si at kaila may kaya te kani CEO iningani na kuma ahayan ni luna kwa klaka kang nakluta ubanga pa ang maulayo kablo natin to kakayang narukko executive committee min nakluta kaila mo nalak tugo ukwa halong ma CEO ininga anti CEO inakota pilirival lana alak tugo kaila mo lutigo teko alilayo kaluit apeko lutigo. Hopefully we will have an NTICEO maybe in September if all goes well, end of September, beginning of October. Matnak pag kalupa ang maulayok ang ilawag mata nirwak sa kumakti luta CEO mek nutang mek ikayok taong maulayok tugot nirwak sa kumakti luta CEO mek. We received support from Headhunters. It's an executive search. It's a firm called Barry Milne. They are the ones that have been supporting us right from the beginning in search of the of a new CEO. Matnakpatata. Unalit takpanito. Adjakoti, nanilawuk kunni ilaw kataw law katta, joana sikko, ikanayak tingin lo, pekatik ilaw klutiko, una pegmi. Kunulu te kanilaw kluni, palo te kanilaw ktugo, ikayogak to kluta, kika tunni. Akong wakalwak tilugo, tavani kihane, mamihang niulaw kto, kuvena law kto. Matnawak takahanak ko ikanayak tingit daw the senior management and staff for their professionalism, advice, and support, especially as a new president at NTICEO. Matnakapi. Na nawak daw hak tilungat daw ilagayaw lang mayugo. Ilin na akitiyo nang mo ilin na alak to. Nikubeho takalak tiluta. Kival lang mi, kamit sinang mi, kamanito ang milo, ama, kitang miyo mi, Joe Haven mi, kuvenan laki lauktok. Muntay ko nung nga, nunaling nga kama, ikay jutigil laki lauktaka, ilin na akti chiyo ng matao, ilin na akay lau kama, unikaw tilauk, milik, ukalalak tilo nga. Kuweho ti kalok tiluta ilin na gani halok tunik. Kuweho na lauk tuk takwa inukativu ilin na gani lauk tuk. Inuktitut ukalagun naklutik ilikuhip din ni kaw yung mga niklutik malo tukihiyo mga niklutik nutak kay ilin na gani may kanuituk ko pang mga taa. Teko atikilaw to inokativut at jiging ito ni nunakak to kuwehon lakilaw to ikalong ni itilugi. Ikaitit sikan na wak to nga pimakiyo ni nga ni climate change, language revitalization, sovereignty, development and community well-being all affect all Inuit. Tana iling no at yung ito may unikawa lao kama ilipin no tuwak din na taka inokatik ka no tuwak takatong maklugo ama kamanit ka may utano tuwak tiwak lugo kisiyan ni mik atili kisiyan ni Inuit only the Inuit by Itulu Itidloe Kisiani Inuit Namituinak Katimalang Mata Inuakativu Piblugit Ikayogaswak Lugit Aksok Lutik Nakayakang Nara Kutavungak Lunga Atamna Torak Tilarik Tara Kuyalinang Mo Tikitao Himalarik Kama Pichak Ne Tunga Huktitao Chang Nimne Nunavutunga Viku Timakotane Angayokariao Tilunga Tana Uvamno Pimariuma Kuyalinara Angiu Blunik Nakayok Tunga Kutuhanar Figure.

0: nuna lingin ni atana niang iman ta ko himi mane kijut makun ni version ni nuna bimi dabani ki se hatta si majupan ni tutillu Charlie Gordon ho hala to paning ago ta na kanai jak binga no palle la si maju unnu kun malu ta ko pinga sunu himi no pa jaw lutuni
1: was one of my worst fears
0: da man na isu malun na na pangulaw to ta ko Himmer no paja minium mat isu malu tigi siung hitung wang himmi mane kiju pidjo tigi lugit Gordon no halau to kata makwago himmi pituk cimain na chia relit amalu gaba magajang inu na lin ni himmi covid leo kaya hatun au paluk mi mayor o halau to au paluk mi unigo o hau jingin na tu golo himmi ngin pituk cima hau jilu ni kisiani na alang ituin tay malu maliga kalala kini mo ikhanay jak inu law si mga milyo ang malu ikhanay jak may pigaso ako madyo itong nga suti chek tangin ami suit nun na bumi ikaw ala hatak tuit how did you si mga ito suma ikaw ala si mga ng mga ata ang malu suli man na muno ami suit nalunay tao si mga ito unika hatak tuit hatak Mariko Allah bengani kanai jaktut Allah bengani go akau ngulir lakin ni kunginut How do something nga kaju si chia hatang ito 2024 ngutin lugu 75% Iko Allah tumini nalunay tau gunnak si mangitun Tako 96 ngujuit nuna pumi Amalutan na Brad Samson hati ridiko how do something at namene kanai jakata sunu na bumi ohala to kama na go tukisin lo sung itu taman na iki na lo hatan ni kungano amalo ame ko tu gaja gaju tutik sabe gaja it tay malo na tan na hatte ri kuno ang jo kwang ko na lo sa maju Tony Noakes ohala to taman na tung itu ko CBC kuno ohala to tako nu na bu gaba makungit tako nuna bumi unik ikaw la tayle matitin mo how di sam ni mulo ipigo sungit tuin 2010 mi noks abitaw lo si mayo ikatu ibile ako dilito ni amalukin ko nga ni ikatu ibi sila tagot ang ikati halito ni ang ikati gin na kilaw si mayo nga go tayo matamat siya mamit sa ano nila utigigon ng imaw nuna bumi ikati kasi mariko ala bingan ito it nukakbe hotak si mayo ala ikanay ikatu ibile ako dilutin akagoy hulit na halito nuna bumi takotan limaw si malang matakat tigil ko no ang iyong kamakin Steve Magin tana takino 8 no 2025 ang iyong kangulong si mayong manali katwi bile ako tinga si malam iyong gawa makunip pirtaw lao si maningan Magin Magin ang malunun na bugawa makunin leo takadyangin na katun ang malunutan o hakti yung man na hati kajik marikol labingan nila kumalawang ito CBC kuno apeksoktaw gumaman Huluk tu mi ane abing ato abing nak tu ina naman na matu ina ni ato ikhanay dak tikin ningin nun. Tama ko ago tu abing nak tu ngit tu it amalo ini chaleo biyo si medyo nukak ti tau tu ina ni ato asinga nga go akit tau lo ting. Ikhanay dak ti kakakta ko ni mago to fay mi nga alat ti lugo. Amalo ato abing nak tu tahan ni patako ane asiyok ti ukala biyo gali ukala biyo nga takilit. September 14 munut tay may lang ang nakaktaw do
2: Oyan nami kawisa to sa yakset utak to tama ka senang mit tay may sila kanuin na siya o mga tag di tay kani pitirmi ni ukalima lao lugo ukalima ni kukwila ilay lao tabo to sakso yan naman umblumila Thursday o tilugo August 27 ngulak to Tekan ini sebut lepas miku kerja miku kunjuk alang nayatok, nuni yunia temani 7 million. Akaku sekian lekat tahu maksudnya, nuni yunia temani 19 miku maktok. Talok 2 million nuk, nuni lek pelian anak tahu yut makutuin narelik unwau, ni gelo niko 20, anu ikhlian maksudnya, nuni yunia temani 11 million. Akaku nuni yunia maktok makutuin narelik. Nigero maasuni 20 mit uni yunga tamani 16 mi maasuni. Oksok tolit unnog nuwiya na aktugok makutuin na relik tau unnuaw. Nigero ni 20 hanu clear na thoni uni nia tamani 9 million akagu no yego ma torok senego oblog interview mixani sekanela ratta o ma thoni nigero ma torok 30 mid uni ninga tamani 13 mi go ma thoni yakaluk tu chalit unnuk allelak pallena torok ang nalunigo 30 50 mo ratta laulunik senego anu clear na tu uni nia tamani 5 million akago nuilak palleo martugok ublukut makulak palleloni oang nero martugok 30 mit uning nea tamani 8 mi gumasuni koglok tolit unnok nuia naktugok oang nero nigok 20 40 mo gataloni uning nea tamani 6 mi loni akago nuia gumartugok makutuin narielik oang nero martugok 30 mit uning ninga tamani 8 mi gumasuni Tegota kau selatemin nena segi yau ila, tekenet kacang ni unik.